0: Nuna vomit akittoq pallaattuinnalermat ilaannikkut ilagiiktut soqorsimayuni neqinit tikitautainnarpaklluti pinasuarasigasaalungni utaqqilaortillugit innuinnunalinnginnit neqinit tunnersaeqattarnermi qautamaarsiutiusimangmat jimi aakkavak amarukkut angan angunasuktulerigikkunninngaarluni oqarluni akittoq pallaattuinnalermat neqini tunnersaeqattarassugnermi nunarin yunin
1: tikisae neqini tuktuwinerni piluartumi akituluaraumma tamaani 600 700 qaattautinga pilerirtsimal akilerirtsimalertillugu tuktuwinerni tamaani 350 400 450
0: Tematok nunat siyamit takot nagdutinit at tagnaktumit tunit katimayingi okakpok nunat siyamit kigvaluit unurunner palayang mata teman natako nagdutingi isumaru tigyo lakpaglutik Jimmy Kalinik okakluni at jingitumi utjerusukataksimangmat nunamit Takwa awlaqtiti yikunni kampani qaqluni anguna sugea qattaqluni makanzi daltaru yungmigoq o qaqluni takwa nirjutit unurunneq paalliraugaruang mata 1990 nginneru yuk kiseani akhaguni tisamani lukiat pingasuni lukiat unuqsi paalliraugaruang mata qawisa qattaqluti nirjutit qannuq isumaru tigiyaugayang mangat Unung ningi kamagiyo yun naksiga yang mat ukaw siyo katak sunit kanukta ko kigbalui unung ningi na makulugin.
2: I know, there'd be a lot of...
0: Katimanik takaw gaya kagayak to ukaw si kakatak do takanoy ma isumaru ti kagayang mga kigbagayak joy do kanok do kiana damit isumaru ti gigaw gayak pat ukiok taktong mit isumaru ti gigaw ruangit to so kay mat daw tukatigo asingin ni kiana damit isumaru ti gigaw gayang mat unukun nirpad lang ningin ni takwa nuna mariklugo kiana darima mit daw tuklugo soklo Takwa katimayi narunar sila uktut. Takwa kigvaluit. Nuna kakakto nu aktoy ni katya sungung mata nuna tiangmit. Nariyak sa tia vau vaklu nigo aming iglu. Ano ka rea ko tau vaklu tiki na uya rea ko tau vaklu tiglu. Tay mataw akveni mayor nga. Akariyo katangimat. Joe sabi katak nukaklik. Nasaksimarong mat Star of David ngo nakaktaw yung mit inugyak tuk kuving mit lutik takriw rok to mit kuvya suti kak lutik nutaag mi inuy nunangat silat toksak big joangat ukaw siyo yak tok tilugo inugyak tunut ikyak kivikut ukaw siyo katari rok tut takwa akariyaw ngin nakaktaw lunit mayor ngat inusingan ni hamarakulu amaru takwa Pitya katangit lunigit, ukaw si kakataktut. Sabi katak, nukaklik, ukaklunitar kot, marigaryong ng mut, akawngin ng mit, atungit to.
3: A hat is a hat, whether it's Edmonton Oilers.
0: Nasaw yuk nasayt, Edmonton Oilers nguk pat, Toronto Maple Leafs, Montreal Canadian, nasaw ngin ng mata. Aksurot, anurot tigiyorong imat, atuk. Aksuro tigilaw ngitlugo. O kakluni nasaksimatuin na raw kamata ka Israeli Hamas ko unataktuwi isumaging ngitlugi. Kingulik pangmita ko Montreal Canadiens meet takunin nga kingulik may kingulik paksok tilugi bingwa raw mata nunavumiyot. Tapikang nagailuti upa raw mata ikarung ni imigaragbing meet. Buffalo Sabres meet pingwak ti pingwa qattiqartillugi pingayuanni unnukkut Habs mitapiqqartuit meyungat iqarungni Solomon ava ilauqataulluni tusaqtamingni taakku Habs saaraksarnaarmanga narunarluni
4: la narunasuungmani daak taima khanok makwa pingwa qorlaayu saaraksaqayarmanga ta isumanartuugalu saaraksaqulluki
0: Tapiqaqtutu raungittuq teekani Alison Reed teekani qataurauumio.
5: So I was a Canucks fan.
0: Canucks mu tapiqaroqtunga akaugun tsaarau qatarlutti kisani inugiaqtu tamaaniittuq Habs mu tapiqaoqtuinnaungmata pinnas aqaaguni pinnas pingasuuroqtummit qaiqattariroqtunga Takwa pingwa pitta qataujuumilerlutti tapiqaqattauriqama. Habs kut kingullerpaarmi saaragiyoroqtut kayusiinnarneartut ikisiani taakwa unnu yoppinguakkannernaarlutting
6: good morning here's the regional news 10 candidates are running for the job of NTI president in a by-election later this month. Former Nunavut Premier Paul Kwasa has worked closely with the organization. He says the new president must have a clear understanding of the role of NTI in the territory and communicate effectively with beneficiaries.
7: Elections are very important We want to see NTI to become fruitful, to become visible, to become effective. And that's what Inuit are looking for.
6: He says the new president and board of directors also need to be more aware of what is happening in small Nunavut communities. You'll hear from the candidates every morning next week on Qudliq and every evening next week on Igalaq. Moving country food across Nunavut is becoming increasingly expensive, and in some cases, families are receiving spoiled meat after waiting weeks for deliveries. For Inuit communities, sharing country food has always been a part of daily life. Researcher Katrine Schmid spoke with local communities about food transportation systems and examined existing structures in place. She said, Spoilage during the transportation of country food was one of the most surprising things she encountered during her study.
8: The conversation around food right now is so directed at, just filling people's stomachs and less so around what kinds of foods are filling those stomachs. And that's the difference between talking about food security and food sovereignty.
6: She believes Nunavut Tungavik Inc. has great support initiatives in place to help hunters, and that also benefits the sharing of country food. The Northwest Territories Species at Risk Committee says the territory's muskrat numbers are falling, and that could make them a species of special concern. But Jimmy Kalinek says he's seeing something different on the ground. He owns an outfitting company and hunts and traps in the Mackenzie Delta area. He says the animals' numbers dropped in the early 1990s, but for the past 3 or 4 years, those numbers have rebounded. Assessing the animal as a species of special concern could lead to population management. And with that, discussions about how best to preserve muskrat numbers.
2: I don't know. There'd be a lot of meetings and a lot of talks on, why it'd be a special concern. And it's just like the Wolverine, right? Canada has put it under special concern. But up here in the north, there's no concern because there's so many around, right? But it's just different parts of Canada that have concerns of... abundance in their areas, in a few provinces, then it kind of affects the rest of Canada. right?
6: The committee's report acknowledges the muskrats hold a special significance for many Indigenous peoples in the NWT. They are a valued food source, and their furs are used in clothing and sold for income. Arbet's mayor has found himself at the center of controversy. Joseph Ikatar Jr. wore a toque featuring the Star of David at a public event last month celebrating the new Inuit Nunangat University. It's drawn hundreds of comments on social media, some including attacks on the mayor's personal life, the hamlet, but also threats against people speaking up. Savikatar Jr. says he wasn't making a political statement.
3: A hat is a hat, whether it's Edmonton Oilers hat, Toronto, Maple Leafs, Montreal Canadiens. But it's just a hat and nothing was said. No one was indoors. There was absolutely nothing done.
6: He says wearing the hat has nothing to do with the Israel-Hamas war. And finally, the Montreal Canadiens have made it to the second round of playoffs, and Nunavummiut are rallying together to cheer for the Canadian team. People packed Iqaluit's storehouse bar to watch the Habs play against the Buffalo Sabres Wednesday night. One of Habs' fans, the mayor of Iqaluit, Solomon Ava, showed up to watch. He shared his thoughts on whether the Habs can take home the series.
4: It's really difficult sometimes knowing what's going to happen, but hopefully that they will win.
6: And he wasn't the only fan showing support. Allison Reed was also there for the game.
5: So I was a Canucks fan. They're not doing well. But because most people up here are Habs fans, so when I came up here 3 years ago and started coming to the bar, they turned me. But you know what? It's much nicer to cheer for a team that's winning.
6: The Habs,
5: so, you know.
6: The Habs didn't win their last game, but the series will continue. Their next game is tonight. And that's your regional news.
9: Sila kanu ni rena tangin ni okay ma sigi pung ta wa ni ki wal dang me khatak me ni glo ka ya sila me ti ka ga jong mi lo kan ni kan ni ga tu na ga ik ano rena to ang na tu me kanang na tu me terdi ni glo sun ni ga zero ida ot ta ko ni nine ngo na tu ga ra ak ve kan ni tu na ga ik ano rena to ang na tu me 40 60 more sunger ni Koninga zero, Oitarukan Niglasuninga three. Igdirigang jungme, Kanigayang nang meo, Anoreluni oang not to me canang not to me 40, 60 more katarluni Niglasuninga nine. Tauvan in the Kamanito, Mechanigayang nang meo, Anoreluni oang not to me 40, 60 more katarluni Niglasuninga 13. Salam Mechanigayang nato, Anoreluni canang not to me 30, Niglasuninga 8. Now yet, nuvo yun na to kanigarari tu na kaya ano kaya to ang natumik ka ng natumik 30, niglasong nga 0 at ako ka ng 3. Ikarup tu ta ang misa ka ng nakto kisani nuvo tak palayar lo na kanigarari tu na kaya yun nusa ano kaya to 15 kilometers, niglasong nga 22. Kuga akong may nuvo yun na to kanigarari tu na kaya ano kaya ni ang nagtumik ka ng nagtumik lo 20, 40 mga katak lo ni niglasong nga 14. Darok jong may nuvo yun na to ano kaya ni 15 kilometers niglasong nga 16. Amarta uksok tong may nuvo yun na to sa kanag lo ni ano kaya lo ni ang nagtumik ka ng nagtumik 30 niglasong nga 18. Temata kinulak pa may kukluktok. Minili tuin na kaya amaruto, kanigarari tuin na kaya kisa ni parang sinakto ulay lang ang inuvuyar ni ano kinakto 15 kilometers niglasong nga 8. Tapos sila ako kanoy na kinakto ng itaw van ikival lang may katang mayo niglo. Tay magmagi apakadagdan na makiving mo, nunaring mo, tukim mo titiyo ni nga no auparong mo, akago kasi tano 20 no. Ilisa kayo to the Karong Manila, Ilisa Yolunilo, lay minister of Simalunilo, how you may know, you know, and tung anak to katang ning ano kaw yung mayum makiulo ni amar pilagi yung maninga ili sa kaya wrong man tana ka yusid lo ni pilagi judge katak to kikak to ilo ni aw parang miyonik mayo kaya lo ni mana magi o kakatigi yung naksila o kakutaman na kano ili sa kaya ni nga tuki kang mga taso mga over ni kano asingin ni o kausig sa kang mga tamatumamik sa anon nararaw labo Ayan ay larong ay magi ko yan na may abakso kong magatiga at yun na o gabi. Tayo makakalaw sa kang nakat ilisa kayo tutigil lakutang no. Taman na iling no kanotuke kang mga o kakakon na gabi.
10: Nire ulo yung ikalo sung ukaw tiyo mga lalaw yung mga makitbikom ni makitbikom ni ako ni katimay ulo yung mga akagod ni abiso ni hati ni kaya maybe 17 years ni ako tok. Kuwarting ino, kating kayo huting ino, kigatok tiyo lao yung kama, aw palumuli nga tiyo lao, taan na pichu tao tiyo lao, ako ni katimani yung nere si Mayarano, sa piniw tatati tao lao yung nga.
9: Maging una, 17, akagong mare, unok tulo ting, kano ito, katak si maningani, asidak si maningani, gliyon ni, pili nere katak tayo, taman na, kano iling no, iso manak pa, ako niyo kami akago eh.
10: Ako ni Aluyang iso ni Loni, katinga yuga wakso nga. Akagun si Tamatusong wata, katinga yuto ta 2007 kutilogo tayo kung katimanang mo. Nunaliga ni Pigutis lao yunga, nigo aktao so nga, nunaliga no, ino hatika no, nunaliga ni 2007 kuni tayo mga akagun tama, nego agat sa usungo sa nego ilang ani nego agat sa hangman nego tahan na tuchunga asila asya ko nego agat sa hagila mitsuni ubang at China uhatta si Mayo tay mailing awak sungo akka ko ni 17 years ko ani ko kala tubini takkani kating kikatok tiyo sunga nunaligani
9: Tay ma unok tu ni adjiging itu ni ekanaya kakatak si man gavitao vane au parung me. Tay ma ukaw si kakun na kuvin adjio katang itu yuk savong inung no taman na kemer ko yaw lutin pilirid jutil lugi kikak tui vigid lugin. Nunay karang ulu ni lutan na mikislu ni au parung 200 me amma 250 loang kok tunukua. Kisiane kanok litaw isu makara kang nakusung uva kikak tui yaw nasuglu ni.
10: Tamani no na vimi wata holy lose tamalui no na ni wata no na vimi tamani kika tuktio hatau tuinda sunga tei mai china inge kane hatuinda suta no na vimi utito inge kago singa tigo isiane tako pitio nao hano kika tuktao nege jabu makut pikon no pina suakto aloso ngumata isumay na Ako ni ili kisi maligat ko ayuin ako tigia hagata no nalibun ni nirupali atillo ko tamak ko ano kingo magiyaw yu no naliw iloa ni uha yaw su amisuili nga yaw su ng mamakipiw iloa ko pinaso ako tigia po at yuging ito tuti kisi ni takko nga akka ko ni amisuili ni kikatulat kilang ili kisi palia su wahano ilinga ko sigiya nga tay may luga ko sa mga hawi mayolong may kalo sunga kisya ni pinaswa sa mga mga ututikil ko nung nalim mailwa ni tukia viharat na forecast for sure tay ka ni sibulat yung mitsunga pasturing akago niya mitsunga tay ka ni mitsunga at sige nga ito ni takka ni nung nalimun ni katingal di ubi hakata si matsunga pinaso wailo ang ingit kagayali tamagkwa. Hata si mayo ikisya ni tana alabimbingin na sugong ni ma katingal di ubi kisya ni ilaw kasi makso ni tayo mga katingal di ubi ito akmata tayo na aliyaw itsugulo pigot kinariya ka takkanigaw kasi ubi nga ako ni.
9: Maggie, tema maki vikotakwa upigo suksimane rang lutinaro nere lang mata ekanayang nere katero tang no ilise yu lutin amaro kaksima yung una lay minister kisene le idragak sa tevo lutin makuktunot kanok lituki kakpataman na iling not kawimayang ni kawimatitin kikutuin nang ni iling ni dunin nukakliyo yun ni
10: kay matakani ilitsinak tuusungun mo nunaliyo asing ni pinaswak nirayangin ni imailogun na rebunga, imailitsigun na rebunga, tamakwagalay ilitsinak tuusungun mata takwa lupim mariw chuti ilin niya kiwi ang inak sa ilupok tunak sa ilin niya kiwi takwa nung ilin niya bu ilo ni hayhuyaw kalasungo hayhuyaw kalasungo magama hanuiling ang mga pinaswagaga susungong mga tamakipiw ilo ani hanuilosung mga takwa apik suti takwa nunga pitutimayo palo hatalawin yung ilin niya kino hayhuyaw wertsunga ukwalo ni piyong natakani, piyuti siyunga, ututigilago, akunawasuli, siyong natuwin na ni isumalong natuwa, nihitsa nilo, nihiliok ni nilo, tamakwa kasi, inutuwin na, hatautuwin na, wagotuwin na siyunga, takani nung naligano, ilaw gawak siyunga, kaya ma, apigayaw, ila, uhautiyaw gama, ay tukaw laga mago, sabi mo, ilitagayaw gotimi, ay tutaw lara mo. Imin hitong uhalaw yung suna suwa nega maalalaw yung suna suwa tuwaloin kalwa sung kisiya ni ilaw tuwin na sunga nung naligan no tamagkwa taw tuwi may mata suy gong naw titine gong na minipi suna suwa gong na minilit sigiya ha may mata bisitya lung may kalwa sunga pinasuwa tuwin sunga ilaw ga ugatuin sunga ino hatik kanidu yak sunga takkunga tikiu kiyubu ni ulaw yubunga.
9: Magi kisu kakukpa uvarun ni kanuit duvat dauvani auparung me biyak sain uko opportunities ikanayak sa ilun ni takuya di maana makuktuno atuin nao yu kikutuin nang nulun ni.
10: Kay mangali matiyo pinasukat kay ukkui nga suungum mata takkanong naligan ni sibulikting ulaw yung megama may yung ulo yung may ama makipiko ni pits katinga yung na ito ama ila imini isumalaw yung alo at nga pala dik sikalan ni nukhanga kain na lunga isumahalaw yung alo at nga makipimi nukhang kain na lunga pa tamakwa galay kawamadari ni galay sakko kain na lunga imaili nga law yung alo at nga takko nga sibulik tiyo ni pibitsata pigimbigak ko iyong nanegani, hanuingi negani, takko nga iligi wasulo yung ama. Takko yung palo mo yung nga, nung naliyo, nung naligan nito, nung naligan noli nga yun, takko na lo ang walit may gama, makipiko katiman yun, at yung nga pimima, nung nailima, takko na kasang nato, maunali, sibulat yun, nung naliyo iluan ni, suwaswak ni magwala ka at siging ito kay mga takong nami yung ato sa amin yung pinasugat sa ni ukoy na ato ni at siging ito ni inuktataw gyalin ni tamakwa ilangan ni ukakala sa mga loo amin yung nalaw tibuti ko to sa utik ko pinasugat ka ilong na ta katutilo ta kisiya ni ukat ka pinasugat inuktahagong na ito kami king mo manak to ma tama na nilero tigi kala so ko mese ko how you manak to ma pile de atine pina so akta tini ino hakti sigun na to agotta pina so tiu to agotta kai kane pina so ko munni isu malo bi hakta
9: te mata khair serving nak ta khara khasung man ikkana yarluta kanok le man nata khair sing ne immini kamagitjang nang me atoksima khattak tuk savutin kano o kau juga kaya kita macuma mixan ot Maggie.
10: Ako ni kalbagala ania lao yua lao mga maan ania lektua lao tsunga takhini si tamani tali makasani takhini si tamani ako na dilogo January pigi ak dilogo ania rimi lao yung mga mamantri ao mi ilali takhayua lao neganong ito galo kisiani ania hangatui na lao nuisu ngumme ma tan ipigit siya kaya hakniti ni imini hawli yer lago tigi si mamme jaga kamat siya kaya hakni gani uwan ni ta tamakwali pinasua gai hauta maksiu ti no na liu ilo ani uwang utu tigi lunga anana utsunga ay pahak sungalo yengota hak sungalo jaga taman tamakwa ai parinuk angak se mahatte odi tia to aga ta sunani suwialinni a kayusi tia nak to sungom angini milina kok mitu intung ai pagano nok hangati te osung mena ma sugu mayakkane pine suga ge mayakkane loni kailu ato tuina sunga konna to ge to aga ma konna to ge yo to aga ma lo nok kasak te osugu nanga tamakkone nga a teima isima mo
9: Uhin ni siya umi ma ato siya hati gitsu ni. Jay may magi unok ni ekana yak si magabitaw vani au parong mi. Kisi mi tayo may ekana yak tag na yaka suki gibi.
10: Ali el tupo ya logo ma ani riya mi aula sa riya mi lo noni bagiya mi lo noni batsa hati wala ma nuna libo upin na to ak ma mahay na to alom ma tamakwaro nekuti amaloni kinini ni utare tamakwaga tai pitale alo mat opna nguli to akma tamani no natini au lalo asung itu alo yung an hika gyak tulung an nok hanga gyak tulung au lalo asung itu nga no nalite ilo ani mahai pibo atuina uninga takunna sego utote gilego manna anet na to apu valle me mahai nila sugum na ibalia sumi tema uwang pina subito ako ma silak sito pa aula sa kaya lang ikimawita to ako ma aula sa kaya lang mako upaluni upen na ang utok pa anir na lito pa nuna bu manigalo mahanta kung natuwalo at namutuin na lo haning ituloy ako na sa hanta kumahay ko na sa taluni taman na isuak tusok li upan no Imene kamagitsi ako stuina sa lihano iso ungema.
9: Upin na, ayan eh. O kausik sa ngita tine, o kausik sa kakanap eh.
10: Naku, meron matuin na ko nga, ayuin na kaya harata na suliri yakin, piliri yakin. Dain, upigilaw miya ka Mary Simon, kanata may tamani, pibutiwa sa ungema, inutuin na oso ni. Pinaswag ako mini isulit siya tunay nga upigilaw may ako isumay na tukisilaw taga umati nga hoya liyo na kukumito tamaw na tuwi na nukhangit siya ni pinaswag mini isulit siya ni taga tayo tutawlo yung ama sabi miyo tami nunawig order o mi nga sabi miyo tata kitawlo yung ama umati ka ni ilok ko na kukumilaw yung ama tutsi malakso nga Teko uban ni piko isi mayo i kayo si mayo i no kung na yagalu at ilo pa magigaw siya si magama piko sa tilo nga upi ko siya wala o yung anak ko miso nga upi gila miya ka Mary Simon ilita gila uktara hoya li yung anak ko mito umatik ko tay may tulo yung ama isi malo ko ibunga tamat suminga
9: Maggie ko yun na may lakpagi o kakatigi yun naksisarak ki
10: nakuk mi at tunay ko nga napawuti ko nga lo
9: na kung mayo ka tigong na kain na gabing na. Magi apakat takto sa kasak na tawag nga ako parang may mayo kiyoyo. Takiyo ako rano ako tilakang may katanong na drama pivalayo to sa kasawang nga yung may mata o tigang na rin 8-10 me.

0: people, they don't want to repeat their story again and again. And they want to build a relationship with care provider over time to build trust. Janet, what is the government of Nunavut doing to address high turnover of mental health care workers?
1: Well, one important thing that we're doing is ensuring that we have as many people that we can draw on as possible.
2: Hasil niya ito na sa taon niya ulumi yung loho palo ulumi na wiralin lang ngayon ilahat lo ni 40% han nagal din na kailmik ulalo ano ilang at sinoto ni mito ni misung ulumi na kami ni nga high plus 2 ano kong maltil kumay na sabi mitulak unupat na wiralin niya mayo ilahat lo ni 40% han nagal din na kailmik unoto holo tinago ala kilibili niya ito. Ano nga ito ni mito ni miso mo ni hati ito hasanik sa nunok. Low minus 4. Ano nga magtilo ng minus 9 minyak tunong na gani. Hapat na iwo yali waliyalak tok 4 sa miso ko ito na kahalak sa nakita kalawik sa malakpat. Ano nga lapil ni 50 miso mo limi high 6. Ano nga magtilo ng minus 7 minyak tunong. Teen Sari lang ayok, low tide 9:45 a.m. High tide ult Sari niyak to 2:42 p.m. Amalun no teen Sari niyak to high tide la low tide tonight 9:43.

0: ullakut. CBC ukioktaktu pivalingin in electricit vangatobi utak. Ekaktuiving meet king of a rectaukan nectokadam makawi mat yautaktung meet kunu yung nang niku yung me ekarung ni. Tana pasiak sak. Inusuk tuluni innaw luniru pegayang nang mupasiak sa koktitaw rong mat. Kiko ningit narunak si Teilema nang may inusuk tunu ikaktuwing may atoktaw gayung mat. Sakyak titi Teilema nang may kiko nang mit takunung nga pasiak sa yung mut innaw garoak tilugo akiktaw rong mat. Teme tidlugu akiraktuk tauri raukpuk ikaktui titi yimiglu CBC kunni ipaksaklu justana ikaktui Christian Lions narunak siloktuni isumaru tigiyaw unit sakriak titi teilima yumin. Tana ikaktuk tauvingat isumaksaksariyaw ningat May 28 ngulikpat atuk tauraktuk. Tema tau inugiak tut inuit akaksangim mata sivurik tiktua Mark Carney ukaw sa karok tilugutan na nota kinkig kaktue yinga Louise Arbor ataw magong ni ukaw sa kang nagaktaw tilugu sivtan na kinkig kaktue yigilaw tanga Mary Simon inudlo ni kaluna titulo inug titulo ukalagun naktok Crystal Martin inudlo ni sa kiyak titi na susunguyok akaksangin na gailo ni ukaklo ni Carneo ukaw singat akaw ngimman.
1: That comment particularly was...
0: Ukaw sa kaktidlugo piuraw ngimman ipingaso ni ukaw sa kaktok uivi tito ilin niya roktok uivi tito ukahon nagdulogtok ilin niya taming ni pirong ni kuyok inu ni kulo ni nunabing min. Sivurik tuktuak ko,

0: Guapacone, Nyoya Cholamayi, Lasagna and Garlic Bread, $16.99. 4 chicken denters, fries and 2 dips, $17.49. Barbecue pork ribs at $18.99 or at fries at $22.99. Poutine selection, lunch of the day topped with Cajun kitchen. Chicken, $18.49. Beef stew at $6.49. I'm being what again, but people lean on it. Pissy milk, and
1: ai aki ni sisi vo ara piu vunga urlo me tu saru ma vo rut ha mi tere yemi piu nak pa mi i mangai ru te hakti lo i ko ala titi te ili nak mut ha uri ma vid i ko ala songu nak pa mata i lo ro luit nu na vimmi una ta ra pir se utik ha no atuk ta uri a hakka atut se alo ro i lo ro lu
2: ei repita aparte ya ka sa vertu vunga kang suya me utunga public safety officer sana po mabiyol ni kisiani uksol ko to liman ilulog ako tik ni ko tiloni sana po si magyali ipigit siya lugit ilulog iluani ikumot mo kto sana ni tigun na lugit upolone suna tuin na unak to sana ni tigun na lugit yamang ay kuto sa siyang unak pa at sumang sumat siya na liman ngat ilulog siya at anak to gun na itilugo ilalimatino
1: na kong

0: udlukut. CBC ukyok taktu bivalda yung aninarag tusip gawang atobi utak. Ikakto yung meeting o varakto yung kakannok bot kaw yung mayotak tong meet kuno yung naksiniko yung meet ikarung nit ta napasiyag sak. Inusuk to titlugu amaru innaurak titlugu pirayang ng mupasiyag sakok titaw roktok. Kinauninga sakyak titaw katang ititlugit inusuk to ikaktok taw titlugit. Takwa kikutuin nang nautusak taw yagakang ito ni akik sirok tut. Pasiyak saw tilugo, innaurak tilugo. Takwa akiraktok taw vok. Ikaktoy titiyik kuniglo, CBC kuniglo. Ipagsak ikaktoy Christian Lions. Narunak silok vok isumaru tigiyaw ni nga sakiyak titaw telima tilugo. Ta sumamiksano ikaktoy ving mi utilaktut May 28 ngurakpan. Kuring ni nirwagaksani NTI ang ayokangan ni nirwagtitikan ni lilarang mata takyo nung mga ni nunavumi sivuraktiw ni kuyok pakwasa ikanayang ni kuluni tungavikun ni o kaklo ni nutak ang ayokak Tukisiu matiaga kaktok kanok NTI ko nunavumit kamariaga kang mga narunak sitia kataklo ni nunaring nita kunung atilok si mayuni.
1: Inuit amisunak sa umata nunawut amisunang inuit nunawut autuglugu taan at abasangit jutigigia kang madyuk nunawutunga wikut nunawugawa makunot. Inyong ni amisunak saning siyolo kigaktuin mata. Iman na tao itong maklugo.
0: O kaklunit tao nutak ang ayok kariyaw ni aktok katimayidlo utik sutera kaktut nunavumi nunaringin ni kanwilong mga tusak paglut tusak titikatang mamianak tako nirwagaksay tusak sao kataraktut udla taman pinaswaro siuraktong mikulikut unu tamaglo igarakun. Kikaktak jwag mi tayo mapang nautigiyaw yuk tako nutak mi anak vilong ng mit kayo sinerang mingmat tan anak vigiyaw yuk 1972 ngutidlugu ukoy lauk si mayok nutaw ngirang o kataw luni nunavumit anak ang nangiturigik kuno pilagiyaw yunit kamayingat Elizabeth Oganduwa si Nutang mit anak vitara kaksu yarik si mayut o kaklo ni takot anak vit akaw yun nang mat nunari pikok padlea tidlugot inik sa kaute katangi tidlugit anak si utimut anak si utimut.
2: There's no space for storage, we don't have enough.
0: Tukuk tau ving mi inik sak takat teng itok iglogo sik tak sakat teng itluniro aktuin na kasungo yun lunita ko at pita kakat tak tau yun naktuni sok lo luk ta mi kawi mayim maring mi tikititi kasung ng mit o gandawa si o kakluni tananutak anek vik unong naksani iglogo sa kang nakasugi yaw lunit takot isumaw kanining at amaro ang ikani kamakatang ng mit pilwang waktut iglogo sila riyaw katak lunit utakibing mi angin naksamiro sa narutig takot umerdwa kut sana yaw yagiri tikisari rakluti aw yaw yok tanarupi yagirtaw Nasugiyaw na aklo ni 2028 meet. Tema tao inuini kikutingin ni Aulak titaw katakasug tilugin nun na vomit akitok padli atoy na lang mat ilanik koronin ilagik tut tikigut tigarwak tilugit sugugut jikatak simang mata utakiningin ni pinaswako sigasang nit inunaringin ni takwa Inuini kikutingin ni tunaksay gayuk si mang mata Jimmy Akavak amakok anguna sukturigik kuningin ng ngaklo ni o kaklo ni aulak titinasung ng mi inuini kikutingin ni akitok palatoy.

0: Genau mange bit. Na du ne Karolu die Dunga so gut wagen.
1: Margaret Ocha ngo yung kanya klinang ni Margaret Ocha inip dito ogoluk. Dana ako heri wak taga ako heri taki mayakaw galwa toho machichichang na inung ni. Nuna wotong nga bigup timiw wot. Timi tam na timiw man kutsilang klo ni. Tako atani kuti kitang mi katuk ya katigi kibal lang mi katuk ya katigi kikir talang mi katuk ya katigi kina yak ta hokluti nuna witunga wikunya to wakani aula cha kukluku tako katuk ya katigi nguyot awik toke mayoni ihumataka hokluti tubla kakluti kino ya lagi titirakti tiyana loki to how much it here come marketing GLO Munarakto yo Nuna Link Luktani Ilani Pekayuitu Krutik to how much it here Kakto Gale GLO Lakto Oktomi Tan Kualo Ayago Rayu Krutu Pilar Minino Kamia Kriti Ubalu Bayam Pilar Tartik ai amiglo to how much it ya kala khuti i humagi o ya hok ta gali ta ko avik to khen mayu to how much ya na rap ta i humata ni to play ani ke no ya lo kaye ti ta khuti ta ko lo pile ge ya ka mi khuti ki ti ku mi tu ki mo ti ti ya ka lu ta khuti pilere yingi ama pilere yingi to seala pilere yakakluti tukin mak tiki yemi humata kakluti ta bunga lukta abik tok kano ak to rak tok mi to yakluti den pilere yakayu mata na to hau macha kokloge kano tunga bikut lo katu yakatigi nguyuk lo kanu ilang mga ta ihumagi uyak lalak pagali na lagwe alakot to how much it chiji mi inung mi na lautiko tak kayak to mi tak itamat at auher lago ubaluba to how to hak to chiji walakang ta magwek taloki meang lago to kihet siyak to mi ilin na kimat siyak to mi kano dako katu ya katigi nguyo au lalak mga ta huna at we know lang mga inung no ukto kuti pival de ayut nuta at huna kaya pival de ayut umbalu bat tuki hiwa lego tikay resources news and funding kino yan at we know yun ukto kuti una atoy na mga ta amalo kanumya to haga kata kanang natung abi kunik katig ya katig kunik piwalle ayo kau yung matangin napti ko kakita o yalagi kakita o yako kunik kaya na kinak kunik na nihin na mata ko kakita o yako inutok kahit baluba inutaka ng opalde ayo kawi mata kataw na mata huna at atuin na yoka tagalo ang man kinaw yalo kini nukka nga mea ta mata ilangi umbalo baka pinake uktok takluti to how matichi ya kagaya kalwa wilak to awla da kaming ikalwa matunga wik and TI kivalek Inuit Association kagak taluk kitang miuta ko lo kay outla la kaming ikalwa mata to how mata ngi mea mata ilangi they need somebody to go on local radio once a month or so to let Inuit the beneficiary to get informed what is available then aw kawak kinatunga tam na lo ko heri nang nak lo Nekawak tau yokang ni alagangan. Tunga wiku, tuhang nak tali hayung, matak nekawak tau kang ni alagangan. Ugwadu bakatima yang ni alagangan ta. Tuhak kaning isu talo, hunamit katikimag jikta kalaupat. Dan nalaki taman na unika awak hinak taga matna. Akirak tong ito nga, tuhang majitsitsa kuyihin nak tunga. Tuhang majitsitsa katsa kuyihin nak tunga. Tay mamaya, matna bay.
0: Kaya na mi Margaret, kinaw mga apit, narunay karoglo dito nga sugi.
2: Ngao ba nga?
0: Eh, ipi.
2: Okay. Tommy Joseph of the Pick.
0: Kuyan na may Tommy. Kinaw mga kapit, tunga sa tere.
3: Hi, Lizzie Ottawa. Mabang ato kapit. Pinka hata o hata lang may gamit na kami. Niko alam may gatagota mani. Kasi ano nga si Tukjakarab mo kaya kalangat sa taan na sa pagkakarabi. Kami suwalo yung ino yung kumani pa niya yung tao ganda. Kama niya lulu, niko wakakto kaya halas gilal gami. Bas ko ta akalo hatta. Sukat tukko nuna siyo tiko nuna wata ko laulun yung kisiani. Bas kandil luni. Uti moalo nute maasay na alo. Bas milu takkita ta alo wa siyo alo nyo. Raya kak niang makak tahu kata satu kucing zaman ini sudah kita zaman ini hanya waktu ay kisah ini ko ki ay cuma ini mana ki ay lagi hamata yang sejak bimbat tu sekolah yang bimbat tekan ni kui gara waktu ko ni orang yang tu pikir mekanik tu ni kami soal waktu ini juga banyak ni satu waktu ada dah mengalah dah itu kalem mo. Nikwa kaya tukaya kaso la aktual wata tahanak sumilo pigas na yung lakto lakito kung masitok sa akalo malamang alarga mas katalo train bus makuha ng mata yan siya ito kanayak tingin ko nikwa tulog kasi kung ito sa akala nakatamata sito kakailaw galawa hanijumijumi galagatungitumi saan na to ako. Kumakaya ka marunin ko ako yung kayo ay kumakatala ko sa MCI kumni. Thank you na kumni.
0: Kuya na may Lise. Kinaw mga akpit, nakiloka rin mga akpit. Tunga sa tere.
2: Eh, tingulok pa mo yung tingulok pa. Ito na. Iti sa kama. Kamanit to amin o kalukto nga, sega niya ako manaknalok. Narotik ka si B.C. Moon, awlali akong yaptin. Dako ni Raul Sao niya, tut NTI ko, kibilik inwe katut sa katigid, kasi talong miulo, inwe katut sa katigid. Malo, nung nabutong nga wikun, aki siya kayang mata. taxi tower di amis walu walatilugit akit tukto walu walatilugit ane ako ila akit takto tiyon inu tukan kuno pilo aktamin tawag naktilugo nun nalibun kamanito aksato basta ka kalakto anyak tulay kuni katimayinit hamlek kudlo ikalakto klutin sato basta ka kakapta taxi ato inyo akitang yung mata Amal unga siya kato taksutik lo sa klo unipig mi sa tubas kahukman nuna rumi taluta sa tubas takong nakawagaluin anyari mi utayin matnan lo abit taringan niya akman nalu na kamanito akmi takwawuhi
0: Tavavu si William kuyan na mayo kara sa akavit kuyan na mayo kara katakaw yut kuyan na mayo daruk tema takkiyonungwani nirwaqtaw yuqaraarlinga nuqaaraqartittisaaqatta quyannamiituinnalerpunga nipivut noqqarviksanga tikippallialeriermingmat nakkatsaulerpat nillikkannilaarmiyoq nakkatsamittau

Jimmy Snowball, 0482. Mohal ho yoyudit. Jimmy Snowball, 0482. Nihit yun na ipitakalawil niya pingani. Ami ako ay unatuit. Puki siya klusigo. Put sakit siya lusi. Ay tibitsak. Hayo walulak tuigo. Tutubin yung hayo nga. Ahikipin ni kamalunag labini. Hayo it. Ay tisakit siya. Put sakit siya lusi.

katalaw sa mga mata. Kuweso kadigilaw ublo mitaman iti kihimaw yung mata.

0: Eller just har se hala ka tangin da be gok hala ko yo lok to dit 1482 mot eller just har se ka 1482 1482 la ka sun 1484 1484 mungak eller just har se 1484 pitakal la minikit ami aku it ai ai yo ko yo ko yit ami sukal la longin maluken tu atsing wan takut su ka yit I halunia hongit halama yit put sa kelusi ay ti sakit si atang ikut si silan niya si
1: lisi ito man may muhal ho yung kinahodit yan ni sage mo dutsal dit man na pingasong na si miyo siya way na kumimaka itong eskin na miyati hopan ng katulat ilaw sila bu uno no ve gale nek tok por bis am be hanne gal tin na ni am tsune uno to ha galok tin na allah he billi allah li balle ni nek nek to ana nga to na mi to ni mi su ngana ha ni to kas nek do no lo minus 4 ana nga mal kilo minus 9 mi la ngi no ngun ni ni ho pat no ve gale balle la tok por bis mi so gal tin na halak sen he ti gal pat ana nga la pe billo no 50 mi so ngul mi Hai six anak yang mati lu minus 5 million lu laku. Nak mik atune kamu cerita.

0: Dunga soti du tavmi nalat du si dali ngom nga alilu. Ulla me ni khivik no aliut 8 2026 ngodi logo. Se khingu ya 305 ngodi lapitok. Ah hey nala langa jabut ulla me. Ukhalima hateha gata kenna kabunga ukhala utikut. Avane alo pisimat sunni. White horse mi pisimat sunni inna povignito mi utsaya. Felix Aupaluk. Dan now na. Tuki mokti si jeo hatta to uki ukta to me hulimigu ligalan not ayutta to pina suagat sak hallunati do Arctic Drone Soccer Program. Takua nukua saala haktu bini ulok tut tavani white horse me uminga uki ukta to me kayungiksainik mut saala hautik. Saala haktu bini kalalait $100,000 yumik tat tumonga pina suagat sanganuk. Tavani treat white horse me uhalima hati gata kenna meja gata na uhala utikko Felix. Hanugella pinaswa sungum mangat tatsuminga hulimigo ligalannut akvidaktu bineulau yummiyok ammalo namullo aulla ngusum mangat kiutsia hata kenna dok. Hai. Ammalo kenk suyuak miumi. People lyri titikan na mayo nga lo kasi napalum mik. People layo lyri ken na mayo tana. People layo lyri jibut. Chalutta titikala pilang ang misunga. Suli, ha hay. Tunga swa peritsi. Ano, pingwa magalang ang mayuit. Hakim magalang ayuit. Sabang utak pa. Tay gani, pafalo mi. Manchakulo, ha hay. Hoy, taman li. Nubuyalik tupalum miyogut hannigala pitsuta. Miki joapin mi hannigala pitsuta tamani kuttuami. Itchangak tupalum miyogut. Ippasa nikli maani tasikallami. Takutsau laukaluaksuti maanda nikli haktuujangimat. Hai. Sille bullikiak. Uku ali sille niatikko hauisa kaintangin unavimmi. Nunat siavammo lingajuit. Unnu samu lingajuvat osiakka. Kutuaga pe meun nusak ndo boya palo langa ne ka me yego khanni litu na ga hak sotilo nilla suni khanni asotilo -1 sani kilo melo ndo boya langa ne ka me yego khanni litu na ga hak sotilo an ko ne asotilo se khanni ulo ni yelo akuninga ni 20 me so ngoni le mek nilla suni khanni asotilo ko -2 umiyok melo ndo boya palo langa ne ka me yego khanni litu na ga hak sotilo an ko ne asotilo se khanni ulo 1 ulo akuninga ni 20 me so ngoni le mek nila suningalo -2 minya suni inuktua melo nubuya langa nagakta meyo handili tu nare hak sutilo anu gunne asuti sikhinni tu me 20 me so ngoni limmek nila suningalo -3 minya suni poverni tu melo ko nubuya balo langa nagakta meyo handili tu nare hak sutilo nila suni khanne asutilo -3 ngoyumik Akulibi milo, nubuya balablangan ng akta mayroog, hanilitin na kaya hak sotilo, unno sa. Nila sunihan niya sotilo gok, -7. Ibuya bin milo gok, nubuya langan ng akta mayroog, hanilitin na kaya hak sotilo, unno sa. Hanigalapi kalalangan ng akta sotilo, unno sa. Nila sunihan niya sotilo, -3. Sallu nilu nubuya langa nagakta meyogok, hannipalli alanga nagakta ustilo unnusa. Anukun niasu nilu, uan niulu atuang niulu akunningani 20 meet 40 mut sungu nilimmik. Nillasu ningalu -4 min niasu ni. Kayang suya mi rakanan lik milu nubuya langa nagakta meyogok, hannikalla alanga nagakta ustilo. Nati kuwa alanga nagakta ustilo. Anukilu tilu, nikki ikki hilani kutuk. Anukilu tilu atuang niulu. Oan niulu akunningani 20 meet 40 musungu nilimik. Sakinia nirakdaw sunlu anuringa oan nimi pisimayumik 40 meet 60 musungu nilimik. Nila suningalu -2 minia sunim. Huwaktamillu hannikalalanga nirakdaw mayugok. Nubuyaballu silodi hannili relatun narehak sutilu. Natikawalanga nirakdaw sutilu. Anurunnia suti atuak nitumik 40 meet 60 musungu nilimik. Nila suningalu -1 milanga nirakdak. Kayang sumilukok, nubaya balulangan ng aktaw mayut, alaki liliw milangan ng aktaw stilo hitikaligi duakpat. Ano kun niya suti, aduak ni tumik, 30 meet 50 mut, sungo nilimik. Nila suningalo, -5 milangan ng aktak. Aw palong milukok, nubaya balulangan ng aktaw mayut, alaki liliw milangan ng aktaw stilo hitikaligi duakpat. Ano kon niya suti at wag ni tumig. 30 meet 50 mo tsungo ni limig. Nila suni nga lo, minus 4. Milang nga nangaktak. Tasiyok milungok, ang laki liliw milang nga nangaktamiyot. Ano kon niya suti at wag ni tumig. 20 meet 40 mo tsungo ni limig. Nila suni nga lo, minus 6. Milang nga nangaktak. Tama nila kutwa mi, nubaya balo lang nga nangaktaw yugugok. Hanilitur na kaya hakstalo nung nalibot. Allah kelilio milang anak tahu stalo hiti kali gitu ak pun nusa. Anu kelo talo atau ak nitu mik 20 mesung ni limik. Nila suni bulogok minus 4 milang anak tahu yut. Kang yang soal dua million nubu ya balo lang anak tahu miyogok han nili tu naga hak stilo nusa. Anu kun nia stilo 1 euro atau ak euro aku ningani 20 mesung ni limik. Nila suni ngalo minus 1 milang anak tahu. Apa nilu nuna cewa mila berdormi nain mit nubu ya kalala kan agak dami yugok anu kun nia suti atau nitu mik 20 mit 40 mut sungun nili mik nila suni ngalu minus 1 mila kan agak tak amala hop dia mi postville mak kuvin milu nubu ya kalala kan agak dami yugok nubu ya liu mila kan agak tau stilo unusa. Ano kun niya sutilo, atuak nito mik, 20 misungo ni limik. Nila suningalo, minus 2, milang nga nagaktaw yut. Tako, tako sila niya tikut, hawi sa kentang iunno sa mula nga yuit. Nuna bimi, nuna siya bumilo. Ah, hila. Okay, unno, hakim makilang ayo alam mata. Manali, ipiko sa alagay ka ma, kaafito ko alit sungalo. Eh, hindi nga di palaw mga haki lang ngayon eh. Hinisat siya ka sa kulak mayo nga. Suli, taan na siya na siya kukul. Ay pailo mani, iti ba katiit. Makilo si, sani mo hatiking ngola wut si. Randaw na, big jam. 2015 ngutin logo. Davati, ang uting ngawag. Nityaw siya tilogo. Tusak sa si miyot.
1: Angote ang nangote lat siya lupo pili. Ang nangote lat siya lupo pili. Ay patakit tik.

0: Hei, no kun me Maria lu naala on se kenne me katsi tuttavi kenne katsi hei, ni katsi vie pik ullumi. Anni langa toa kutsi, maha ikalla langa toa kutsi, ippi kutsi ja langa vasi. Siki tuu kalla kalla sakne kutsi. Auduktu paalumma kua, maa takua auduktu paalumma ta. Aputivut, ippikus tsialanga vuosi namokadallo, ei langa tuo akutsi. Imma hautitseni, attes tsiahattelusi, uha lautia pillu niin, uvalu nikkoa. Nää lautia pit, attes ahattelukit, suli haujimanangi toalumma sunamukia, digitaunnakalla suungummimat. Hei, kuoli sille nietikku hausakentangit happamuulinga juit, atuasimme jäkkää, kuuni mut. Tikipalia katta haujimaritsi, nako mi naala kennetusi. Ahai. Kutua rapi mi haupat, nubia palo lakne hän raktaa mi jirok, han suku julik tätyn nare haksutilu haupat, anu relaksuti sikhin niulu oan niulu, akun ningani 20 mi suungu limmik. Okkone halakne hän raktaa plus 4. Sani kiloa mi lorok, nubia palo lakne hän raktaa mi jut, han nilitun nare haksutilu roolakut. Okkone halakne ane raktak, plus 1. Umiyok milurok, nubuya valulakne ane raktak, miyut hannilitun nare haksutiluro ullakut. Okkone halakne ane raktak, plus 3. Inuktua milurok, nubuya valulakne ane raktak, miyut hannilitun nare haksutiluro ullakut. Okkone ngalo, plus 1. Milakne ane raktak, miyut. Puvernita milu haupat, nubuya valulak miyurok. Hannilitunnare haksutilo. Okkone halakne ane rakta plus 2. Avanello akulivimme hanni lakne ane rakta mi joo hapat. Nillasun ingalo minus 1 mi lakne ane rakta yut. Ivujivimme lo hanni ralapi lakne ane rakta mi joo anuri laksuti. Ato akni tumik 20 mi suungunilimmik. Okkone ngalo 0 mi lakne ane raktao yut. Sallunillo gok, hannikalla lakne ane raktao yut. Natikova laksutillo gok, anuko laksuti 1 niulo atoak niulo akunningani 30 mit 50 mut suungo nilimmik. Nillasun ngalo gok, minus 1. Kayaksia miraklin lake millo, hannikalla api lakne ane raktao mi yugok. Natikova lakne ane raktao stilo ullakut. Ano ko laksuti, oan ni tumik, 40 mit 60 mut, sungo ni limik. Ano ko ingalo, sakilak niya ni raktao suin lo, kabangal ni ulo, oan ni ulo, akuninga ni, 20 mit 40 mut, sungo ni limik. O kone ingalo kok, plus 1, milak niya ni raktao yut. Huwak tamil lo, nubuya balo lak niya ni raktao mi yagok, alakilili umi laksuti lo, itikali rito akpat. Ano ko laksuni, atuak ni tumik, 30 mit 50 mut, sungo ni limik. Okkoninga lorok, plus 3, milakne ane raktao yut. Kayang sumillo, sikhinibalo lakne ane raktao mi yorok, anuwe laksuti, atuak ni tumik, 30 mit 50 mut, sungo ni limmik. Okkoninga lo, plus 3, milakne ane raktao yut. Aupalum mi lorok, sikhinibalo lakne ane raktao mi yut, anuwe laksuti, oan ni ulo, atuak ni ulo, akuninga ni 20 mi sungo ni limmik. Okkoninga lo, plus 4, mi lakne ane raktao yut. Avanilo, tasi uyak mi, sikhinni galah talaktri ko, nubuya galah talutilo. Anuwi laksuti, oan ni ulo, atuak ni ulo, akuninga ni 20 mi sungo nilimmik. Okkoninga lo, plus 2, mi lakne ane raktao yut. Tamalilo kutua mi, nubuya liu mi lakne ane raktao mi yoko ulakut. Suku yulik tatun nare haksutalo ko hitikuligi dokpat. Okkone halakne ane raktao sutalo, plus 7 nguyumik. Kayang sol tuamilogo, sikhini lakme jiro, nubuya kalahatalo dilo. Ano ko laksuti, oan ni tumik, 20 mi sungo nilimik. Nilasut ikila nguruk. Okkone ngalo, plus 6 mi lakne ane raktao yut. Avanilo nunat siyavum mi Labrador mi nain mit, sikhini valo lakne ane raktao mi jiro. Okkone haklo dilo, plus 7. Avain lo hop de ami sikhin ni valo lak ne na de me yok okkoningalo plus 7 avani lo post veo makkubin milo Nubuya lak ne nak tau miyok, sihkan ni silu dilo, nubuya silu dilo gok. Anu gue lak sedi, ni giulo atau wang niulo aku ningani 20 mik, sungguh ni lemik. Oko ningalo plus 7 mil lak ne nak tau yut. Ahai, dah kau tak kesil ni ada kut kau sekarang tengah hau pemuling ajuit, nuna bumi, nuna cia bumi lo. Nak kau memang realo, ni kerja biar kau entah macam tu bumi, dah lagu nasi kena mengerti. Ipi kau cia langa bosi, nama gula, makai langa tua alci, uhat cia hat telusi ilat sino. Kamu cia rapi langa bosi, unu si cia langa bosi, hongap bosi.
1: Ovang Eva Michael, uhat ega lakut. Nagajami tala mga mga ina to the people there yun ang malaman na people there yung muyot CBC North TV kutigot kakitaw yung tigot cbc.ca/north ang mga CBC nunavut Facebook people there yun at we know what tut nunatini nunalilimane kanatamilo to sa kami naktunay persipat tigot
2: ay kutwa to sa tinga to sa kasawala si miyok kitorong nga to nga subit siya

Stephen Gordon Jr., 0889 mo halo yo yudit. Stephen Gordon ukaksik, 0889 mo halo lawit. Lina papa kantaking umariyamat, mir papa motuk tilawuk. Amalo Natalie ang natuk, king umariyo yan anak kuminut. Ilnyari kaw kami ni, ila ilnyari kaw kami anak ang imat. Pulak ma, pulak pat, pulak di ito akot siyok. 2914 mo halo ko yoyudit. Natalie Agnaduk. Asi Mario yana na minut 2914 mito halbi halbi ko mayutak pulati ito ako tsiuk Siri kumeran na kiat sa utimihin ka umiyuk niwi at sa harubit kiyo tutumi tuping anut kiat sa utit sangan nihinaktuk Siri, come here, Halloween, 2713.